Premier mizik sa se Youth Them Cold by Richie Spice. E mizik sa leve vwa pou jen yo. Youth Them Cold pale sou difikilte an pil jen ap travesse epi li ankoraje sosyete a sipote ak investi nan jenerasyon kap vini.

But my head. Mizik sa se Redemption Song, Bob Marley. Bob Marley te enregistre, chante sa, selma ak vwa li, epi an gita akustik. Sa fel yon nan mizik ki pi semp, men ki pwisan an menm tan. Pa fa lo gen mwens, li fe plis.